kuman tony yam. And then the other, medamusununkunu, medamusununku. Me a jumanu, yammy. Me, where you went, Sidima was some me. And Crofobo, moon impenning for tow, much into an impenning for tow, which our bread. Cause yes, you crano, or cobom paya dia, who are free baby. Yes, you are cobom paya dia, who are free baby. Ono kura no wa di siyesi ya esu ya fono. Ezo so si mwa petura ondiye. Onu nanu ondiye pape ina. Niso sheshe nwa kuhunu eniema. Eniema mienu miensa. Iti ya wakurofobi wano mwa. Womu ya asofu wa ya edifuwa. Ba womu ni bakes. Mika edifuwa no mati ya siye. Womu ya edifuwa ya asofu wa. Ba womu ni bakes. Bakes. Intu womu ya niyeme bia nkwenye ema nkurofuwa. Uwa bakesa. Oya niyama ebeko. Kwa siya wa ejume buwa okura uu niti menye. Ajisa bake sineye. Ajisa watutuwe chiri. Na watutuwe chirana. Uu niye. Meka say sofuwa wote mbiya watedia mepa achire se. Uwa bake sa. E niyama sasa. Anja darashi mbuwa ono mna okura anu. Ubiya kwa nchiri tumye. Ya tutuwe chiri. Na kwa nyebi ya mao. Ube tuwe nina. Uwa nyahon samba. Niya utuudia tutuwe chiri. Ututuwe chira. Ya wankurofuwe biwe chiri. Umube sonu we chiri. Wate mase. Wante mase nsua makenye. Mepacha o. Fro. Ka nubesi suame. Runabout. Oso wope. Ahinkuru ka. Ahinkuru. Winya ahinkuru ka. Busa se. Ubesi wa Zen Filling Station. Zen Filling Station. Tie mi biem. Mese wu a wu tie mi a oba. Anopayi. Uo probe oba wu tu god oba. Odifu wa meba. Wa meba be ya kwa nchere. Mekwe mfa. Furoka anobra besi. Swame. Runabout. Osu wu yusu kabra. Se meka god isamdi. Ani ane medru. Waseja pa. Makwati ya meba no oho. Mimu udi nipa nye. Ni panja febo se me kakra kakra me nya firi uhoi ni abesi kwan mi modin matia wo de wahunu mi modin ni panye e wasa japa e rade nka wono ma nya sika de bia wate mi busa nso a wama mi bi ai nya sa na efe wo se papa e eto de bi na ahia bibi a frere me na ka kire me na mso wama msa akwanya nde e beboa wo Waseja peye. Temi mebo di wo radio sene enso machia ni panye. Fina mebo di wo se. Adiebe chini wo biya bisiye chiri. Machia wo nyamete azifuwe shira. Meba nwasyo di fwane na obe kwa radio lansi. Afe kwa na maswali wo. Namsi na wo. O papa chesi ya wona. Wase papa. Mepe wase o kasa anime ni aje. Namsi wow. Adia na che wohu. Adia na fawu. Nwase papa medie. Efa mi ache wu. Afa mi namsi mo. Akwa nchire ne na afa wo me pa cha wo eti wo furo ka na ubesi swame runabout no swa busa se ope ahinkuru ka ahinkuru ahinkuru ahinkuru na ade aba ko musa me nya ahinkuru fie na me ya asore no ana ma sore dan na mi si no foforo nya ho no mo na me ye tie me se Adia baako ewo mu ne se anya ahinkuro fie ena mewo na ahinkuro kwan no so ena mewo ti na mede mede ahinkuro abata madwuma no na nkanya ahinkuro ena mewo na mabwa ahinkuro din na enso esanse ka na waforo no eya ahinkuro ka na waforo nti e wose bata ho because mpanyfo se mfiri baabi emuru baabi Enfiri suwe bede ene gufo meti firi bebi na bedru bebi. Eti na medya batao na mde batao onzo suwa me ejuma ne wye peye. Nenso nya hinkro fiyo na miye ejuma debi. Meme kwa hinkro ana ubesi yebia miyutemu. Ane bia meko me pape fiyo na machi ya empenyumfu oho. Meme nkoho. Mede meke echemu nenso minkumu. Itu udi ya frokano. Na dia woso wo pa hinkro ka enkodura hinkro fie nyasa abeyera wo dia busasa wo pa filling station na ewo akom ene ahinkro kwan mu hono akom ene ahinkro kwan mu aye friend Zen filling station Zen obi a wo betra ne kam trotro ka bia na

0: na wo wo no communicate ada se bia ma me no me ka che se bia ma me ba we ma me no se me hwe mu so sisi anso no ya me hwe ne na so no abobra ni ma bi ni ma bi
1: eh ana ba yes ade no
0: yes ni ma bi so so eh e wo sika ni ma bi so ade fo because ma me na kasa no me hwe na okuta hum a itime buo nipa ntie bia ne ma ni bi ana ade akoye sa ade no ana se bia o check ya na bia ne ma me na ekosi ya ni ya ma so ti ase o betima koso ne ba bi da ye se say ni se be sa de o mame so ti ase na akwakwa sa de na ma no no dia pension
1: na adware no so e ka ho no e
0: adware
1: odware gu ho
0: eh sa
1: o wi o jan na no achi ba bi amame ni ti wo no e se adware ho
0: e na me chere se e bia obi na ama ni vision
1: obi
0: yes
1: se koye wo mame na so
0: o mame na so etim ba de bia let's my country say me nua ba odi mechi odidi me papa atem odidi me papa atem no na papa ka chese wo amese wa wo da na me papa ka chese wo o ka chese anu me my sister no ware ko nnim ye stay no wo ana me won ma na papa be sum da se me nua na wadidi me nua na wadidi na tem no ade a waye na wo ntim wo da na me ko ka chere mame na mame se wona so fu ne be nde na me so ka sister we frere bra ena me frere me sister na me ne ko nsam ampo mu baby esi em papa no ndie baby esi em papa na ma me sister kotuye ena no aka bu nkotuye edrin sato ne sem papa me sira me didi watem na ate asem didi watem me sira wa afambo ne cheme ese wose me ntime hu eno kro so me ntime nyi se
1: ntima
0: I want to me sira afambo ne cheme ndi o ka sa asem no ye no ena e kire me se me nsa ho ne tie ne bi va ma me sister ne nkosa okosa eno anu 40 days no nyi se
1: na okay no aware dada
0: no aware so no ntimi ngo
1: okay
0: no ntimi nekrungo nekrungo se wini no ntimi nekrungo so ti ase eh eh ti firi ho no afi wo to aso mi nu mi ensa kura enti eh sabe ensa manfo no ya enti ntina ka se na na ntimi ka se ensa manfo enipa na firi ensa man aba fie na se bi esi mi fie se me na na no me ka kire beso obi dai se umba fie nya duani ni enya se enya se o ma ya di se e ba sa no o ma koye na kunu tu de makọ akọ try so nfia nipa 5 na kunu ansa na nanu ya etimi ba ba ko de bae ansa ni busum big bechile se se ni di nipa o mu be na ni na anu
1: so na
0: fi e busum na kunu mo
1: so na ke be ba zo
0: oh di ba so edi we na wo ma ye nsa no enye bone me de minim se ada se obi nipa bi na ma nipa ni vision se onkonko ye na woni maame na so na bi ada se bi obi ani maame ni nyaka saka se o bi oni maame no maame ne e shire bi no pese o de ma no ehn ndiwe ni ade aye bone sa
1: okay
0: enye bone
1: o bi afo nshia 104.5 FM
0: enye bone kra
1: na odifo angola na church nse mu no na minua ajei dodo na afa luta o ipt container nyumrei wa bwa demu a uti jumedi ni papa baby a ubia uti nkanye mwajo ema mo eniti afi nana basare wane wajiri ekuya ni ekuya nsuwa ramponso afi linglu CEO anye linglu bene Vera Nketia bene cosmetology school bene's beauty parlor wana wa isi wansu bebe na mkwansu weba ya mwajo nyumri papa ena fesi wodi ma link loose so ye mwadwo na akra obi beti akwa kwaye nyankoma de se bi wo asiye na akwa kwoka abusuafo no ana
0: ena me kire se mi mum de according to sad we mum pa de menye sure se eye bone na se beti makabusu ni bi as the last month and I'm said this month here. Ma maybe Baham and Cramp and Cramufo be me and say Baham, Mukuna before.

0: Kaisa sorry.
1: Ah, me ana me yewa.
0: Bo, omu kunu ya beifo. Nti omu ba me ho. Mhm. Omu ba ha me hwehwe mu na no. Se a papa no enna mabusum so. Nti owu wa. No do ba no ne ba na kuja. Owu ya no ne ba na kuja. Owu ya no ne ba na kuja. Mhm. Nti so ne kuku ja so so a onko obi. Mhm.
1: Dey tell me say question we ni say.
0: Mhm.
1: Ti say bia ma me ya wawui.
0: So, sir.
1: Now so obo brei.
0: Mhm.
1: Na ba akubi omu ane ni edin, ana no ben maame no. Na bi a maame no kura stop papers.
0: Safa.
1: Sa. Ana wa asase, wafa ho nkata. Ana wa sidan wo ba bi obi anim e woni ho. Woni kwa anim. Na kwa kwaye sa rituals ne de tia abusuafo no akena no atum. Ana se yoma dwuna firi so, etimi ya dwuma.
0: Oh, e betima ya dwuma. But we mum de,
1: ne ma wo de we de de ye ka ho asem, ne mum ye ka general say. E bi a na ofo bi a de obi na ne sa toso. Wafa.
0: Mhm.
1: So ho.
0: Sa.
1: Fa ne se o ti wo bewu.
0: Mhm.
1: Wo ame ne wo kase obi. Na wu a na wo so dan na wo ba panyina na ketoa no.
0: Mhm.
1: E pe se abusua no e bi o mo chefa o benya o mu ne ade ade no. Wo yi obi a adwuna firi so.
0: Mhm.
1: Na wo be kasa a kire wo asie wo a e be ya adwuma na.
0: Oh, se na e be etimi ya adwuma. Se ma me ne mom no e ya ba tam papa de a o ntio no nko asem. Etimi ya adwuma.
1: E ya kwankire no.
0: Ai, da bi. Etimi ya adwuma sa. Sama mene sama ye sama papa ya wo tia sama ne baba akopa ne timi pa chiri nko kase mame ese
1: abusu ba no tenase o mbese o mo chefie no na me brama bro hui na se wo no obi firi kono waba na o bese o baje chefa me
0: se ade ade kasa abeya juma
1: ti o ade ade kasa no ni wire kura be fi se o be pre ne chefa
0: sa
1: eno na ebisa o
0: abeya juma o koko frere mame ne ka chire ndia abeya juma o be tutu obi so fo na nupu Mama ne bitwa to busuafo na no punuma se japade na mama ne gena ha na bia mfase
1: ni nua
0: ne
1: nim
0: ono kwa ne nim na bia ne nua ne bia pa chiri
1: se se se ye ko meeting a eda na wa promise ne
0: beka ho asem
1: o te ya pe na adwene wa ko obi ho ana ye se kokoto na ntwia beben to na ntwie kwate na to ayi aponchi epodua na fa ne nyina ko gu eda ne so na ke asem che mama no chefo mo no
0: wo
1: mbe duro miru bifo mo mo so eno ne ebusa se beya
0: dwuma Ebejuma, oko frene nko akasa cha ebejuma. Ebejuma, se awade edutu nipa no buru. Eh. Ewade ebetimi ya tunipa no buru no anya se betima ya de. Se no to, betima ku bibe tre se. Wanu puru beto, na sa na beka. Ugina ko
1: adeta. Ugina won kai.
0: Ontimi kai kura. Judge ni busa so akasa, na sa na hey stop. Ni epio sinje. Ebe ya juma.
1: Inti ya siye ya ni ya mani ya juma.
0: Ya juma papa. Ishira wum. No me su wum. Siye ya juma no. Ya no. Ishira wum. Ena no me su wum. Ena diyo be kasu sube ya juma. Subi ni uchwe mansu. Fase mansu wa meni uchwe. Na mwene se ya. Nebi ya fase me nanasa si u. Ti u. Me nanasa si. Na wo babe je. Abla me nanane ti asiye. No se me asa si na me dia. Ya obede ya duma mama imi ya mi dodi disu o. Na mna nanko wu ya. Mi na nani ni asi asase no. Mi ni adienti. Fama adie mame. Enya juma. Meko. Mi na nana wa. Na mko kachere se nana. Ebi asase na de mame no. Uni asu mesisi oje fili mizemu.
1: Sabre ne asase ya watu sunsa anase.
0: Watu sunsa.
1: Enne betima ya juma.
0: Watu sunsa kwa lord nanu kain. Se ahana wa do didi no do didi ho didi anese. Wa wu nese wapasa oji fili nisemu nese. Wa ntu sunsa beto wadi cheno. Nese wa pesa uji asasi ni fili ni ise mwa. Ube, mechila wadea mwako, bebi isi papa no. Besi isi ni pano. Mwako, nina kukasa, mechila wadea keke, uba wako yena unano wasa. Untiminye da. Uko honu, ayakula kuhira mwavote mbibi pamu, kiri. Untiminye mfili ni ise.
1: Papa ni boni ne wesi.
0: Papa ni boni ne wesi.
1: Yene dosu.
0: We, boni ye dosu sine papa.
1: Tuko bia no tuma papa na boni.
0: Na obi na me no twuma so papa me mo nana de asase amame. O ti ase no. O ma ni wuwi o ti ase o ntimi ni ma nka ho ase wu. O ma ni wuwi e ya. O se pa asase na mame. Ana me na papa bi ewu. Ewu na ewu e papa wuye no. E da no wa che. O se mi die ni.
1: Ana ase mi ntum firim.
0: Ena chin chin a mu hu se papa wuya. Yes.
1: O se fiwa da ma ntena ho bi.
0: Fiwa da ma ntena tu firi fiwa. Na me ono no de no o mi fa da no ma hai. Ana ho e store
1: bi ko atu ti me jini nyina
0: o ka kwa ho se me be store ye busu pa yini na ma buru agum na no me kwa ma mo nsa mbo ka chere
1: akwa bi ole ba mo buni die guma ne bodam
0: ah
1: o mo de betofu na ka
0: that's all me kwa nsa mpo mo na me ne na kwa kasa se ma me na papa e da na di ja me no uni aso masise o be so ji dan film sem enti tuna no prum yes aso fre no no me yia no
1: ene se samantoa
0: ah na me sate ma samantoa no ene fre samantoa no se no ko yia no because me tell say me dey chem bana my enkrata wey na me enkrata kwa me bana ba no to me be na film me and my better sense so aye juma bre no what to me be na film na wo be jida no dey wa other say be amika we club to me dey mamba and now be dey best all dey be dey way any dey any anya juma
1: sani ma we be to mu da ben ensuo nsani adokodoko dey no e dey call asie so no
0: ye
1: dey tin yan ni session up na ke dey kasa chede wu
0: eye message ani pa ni nyaaye
1: e ba da ben
0: mintimi chire da bai
1: so what is off watch na sa ne ma we die
0: e na me chire se mintimi chire da bi ya na da se but nipa na me kan ho asem oni owu oni afi
1: anya sa na me kan enia ma bi se na e de kwase ye no
0: but u
1: ba e sha se da bai
0: oh sir if you see kunen nne me se sa se kan ne ni e de
1: ni e de ya de petition ye
0: na
1: ye
0: bu kan ni e chire te e na post office bai e na telephone ba e na se se so fe ma me ho ba e de ya se ti ne bi ya ne ma se sa
1: Zati na ho ho for so mu ni update.
0: Ni na ho. Ni na ho no se enu abi wa buru chime fren nam na bompa ye. Eh ya meti ma hen afre. Ni ya ma he no
1: ya.
0: Na me ko asema chere. Meti ma kama se mi na dia chere.
1: Timu nyina mu upgrade mu.
0: Yeah. Na uze obo so vo twa e twa kokoko a. Omu jana tantantaza. Otwe wi na ohuru. Sabi bro you sabu su fi na oye bi sin na tade mu na bi ni wasa o
1: mate I was for better no mouse ka jade nti na won fa o phone no na on download better no app no na unya download pepepe a usika de na group a eh na juma be na ben gana ha no ma na otwe bi 2000 insi aje se wa o phone so join aviator tournament no unya fie du otwe am srew okwa ho ababa che wate Adro ben eboa obi anka ma mentie eya farmer trust phone ro adro ni yewu zese de domre abadi jajajaja be kan ba ko na chi kura evalvat val woman valvat to osteo life valvat platinum plus valvat valum woman valvat omega 3 fish oil valvat immune life valvat bt plus valvat atroflex plus and valvat minoke eya pa uni so mo an de limitras buy aha eda so dwa so afa baby vibe drops and syrup who be base akure de no fa wiya secret ni ma kire wo no no dojo ye wo de ano hye hye pa na ye wo de ano nyunyunyunu tutu ye ahotutu ase pa oposo oposo buy globin syrup and afa capsules jai be ma mu jabo mu se to tazo 400 be yuyem nyina adan na wo mfre na nkofa bie 0561 088 666 and 0561 088 663 aja ye bisa se sa kukuo awewa ene champs ahodo binom ye oniam ebu ade champs oil binom ni ade ade ayen kra ye nim bebre me firi na kaba sori mu no afa me wira fifiri oils ni bebre sa ba ne tono yi papa nketia ho
0: nketia
1: nketia aha wo roma hill ona ne ebe tono e se de me wira fifiri oils ni bebre na uba hwe ne bia buo ko akopai to awo na so Obi ko pai kusua wana so nyina so anadwo. Obi so de arewa anakukuo no so akopai na obi na so. Ene ma bebre ne koso. Eh e gina o ma nyankomade rituals. Jidie be ne tasa ne ma nachi.
0: Oh, jidie de se jidie ntae kire untimi ngonkoye. Jidie ta de bi abi bi ara jidie onimu a. Untimi nyew.
1: Na da wo gira fia bobo na obi ada na pai kukuo na from amie nyi.
0: Eni we ade ade nsa no untimi pansi nyi.
1: I know many fun day in.
0: We boo. I did this. We didn't fancy it. And I did this year.
1: What is I?
0: What is I? I knew ye. So what is here? Where be Bordam or UK? So Bordam.
1: No, I said, what talk?
0: Oh, come again. Quite a papa.
1: Oh, now Mosana with you. Me no fa se ba wa sa de o ma bi jan ko
0: e ne ba pa be fa ne ko e wa tele kra so se mi hwie mo an obi bon dam wa brichiru ti oba e na me hwie mu nan se obi sika na odi wiade ko we ni di pa ne bon dam ti mi ya mi ya na ka se mo ko kop ni pa ni che wanza mo ko pa ni pa ni che on mo ka se sa na ti dia sika no bu tu ya de ya ne o ma ja bi amraka tina me me pepri na no anu me wa hawo mhm me wa gana hawo mhm ese me friend spirit e dani dia no
1: e ma no
0: e ma no
1: wangu
0: wangu ni dam no suko so ti ase
1: nti na me ka senka
0: nti adibu honu ma
1: sa cham ni ade ade ade ni enye no yefie na je se na le so
0: yefie enye yie ese man pom hum ho na bu zo me wuru ma wuana spirit wo pa ena edibu so ese ekwe ni nsium
1: se se meme nana me se me ni di nkomo ne na yekọ hwe ye hu ayira nti ese me de mi timi ni nkomo da
0: oh wo betimi ni di nkomo ye wa hakura ha ha o ka se mfre nsium bi mra mra sisi a anto ba ba eh spirit wo emfra mo
1: se den na wo nana na so de wo je se okopa ade no
0: eh sa wo
1: pa o pa ni fie emfa
0: da bi emfa emfa ese o ben no na because we say anadwo
1: yesuade
0: anadwo mom ne beboa
1: okay
0: yesuade no onivie
1: yesuade yenhwe enti de ensa etimi fre honhom fiwira mba fie no eh different from the okwa koya amane ewu mu ana
0: eh different eh different kura
1: enti materials ne different from ensa ogu no fie no
0: de ogu no fie no de ogu no fie no ebeba betbeche beto ben hwa ebeboa aso ti fie na wo fre nsuo bi sensuo no ma Isiyo ni baba.
1: Mm-hmm.
0: Isiyo ni baba. Bete beche betu ube nwa. Aya seconds. So what ya zi?
1: Mm-hmm.
0: Ndiyo. Suu ngumu di ya mframa. Enwa aso wa befri. Baby ya befri ni biya. Oba. Mm-hmm. Demu ma adibu honu ni kwa asa wede. Utene fie ye. Mm-hmm. Ese uko baby ya ono ni pano otino. So what ya nye buo. Sem papa. Nami papa. Mpese mini papa kudi nkomo. Mm-hmm. Nami tifie fri na minsankano. Misak bekan bete nye buo. So ti
1: ya ho hum no no
0: hum hum no enye bu e so okko
1: no bia na betima kwasi
0: oh
1: me bi sey me bi swasi enti da me ni me ka me di kofa ma butu afo nyina na me se se kai ana me na me kire yem fa yem fa yem fa eno kura nim yitira nyi sene sai da boni ana sanso fo chi edidua na se hunu na me hunu
0: hunu e na hunu no te enti na nyame bo ni pa bi se wo no de hunu ni enti u betimi de esi ni so sa ma me ya me ka se ya wa de odisi mi so na me ni ko e mi so di na ko e ma che me o se o suru mi so ni an che me afa ma pa u gina me ko ni ko ho ne ma me ni che ma ni gina be se gate ya no ma me ni so da no gina ne ka sa e na de o ka che me ka che wo
1: so obi
0: enti efia me nya ne sharp sa
1: okay obi a won ta ma fi waka batam na oba ye cinema me onyanko be ko akoka sema che nso pese obi a be hu se okona ne so akoya de enti obi nko kire no obetu ma che kokuo ma ye nyankoma de bi e be ma wo hu se ha na se okko ana ye se okko ko suit se ya
0: onim se oni ba bi ye cinema
1: onim ana waba
0: ana waba
1: ana onyanko be ko ho ba won pese obi a ne ne be ko ye wo ba bi a betima ko bisa na nipa na chose
0: onim baabi esie no
1: onim waba onim o pese okoho na ompese busuani bia bechre no ana obedi na ni okoye na ade ubetimi aye bibia ebechre ose kwa na ha na mameda
0: oh sir etisade ye ne se onim dia metima ko se honyina ensempo ye sisi ubia wo bia metima ko ensempo mo mefre na mam no obesori
1: sabe na mpese metisi sie ye
0: mefre na mam no obesori
1: se ye na dwana se wiya
0: anajo ewi ni
1: no ache sa na meda ene ko emena na de no mame na na de me do
0: no ubesho gina se abun se ono ono oboni din a so obi a transia obi enim didi obi enim
1: ko me do me na na papa
0: obi enim
1: sa da ko me ko
0: o ti ase nti no ase bia eh ma me asuma eno mansa na ko emansa o ba asuma si na efre wo
1: e de fere ko kukusi
0: sa e bia no ase ne ko eje ko kukusi e o ba eh e wo se na na apia ku bi na efre wo na mi gina mi nim de wo
1: na me no ne be gina ha na nko
0: a me no me enu
1: anadwo no
0: eh na la ehu
1: nte gina ha na be gina ni nko chi
0: oh we are dey begin make na begin animu enju ma so no aba sori oba sori ada say be niam mi nu
1: ono e dey say don't need to cry mo
0: be niam mi nu ada say be dal dey say for pantone say
1: now dey for pantone chi
0: yes
1: okay
0: be dal say for pantone onu o ma say physical
1: say ti oba kwa mo
0: oba be mo oba dal say for pantone bo so ko sa
1: no ko si
0: so so ti say no ko si enan so to ko si nan so a
1: we dey yanto ni bi o yanto na
0: yanto kra be pega wepi wepi sanete Do kasa se mi a ni pas ma si me wopa maba ho maba na me bi asi nsampoma ni si o mi ni ba bi a woda ndi be se mu ho ndi mo na wo se fanta na ndi kasa o de fanta na kasa na abusa bona ba o de sa for fanta white ana for fanta black
1: ana jono
0: ana jono na bi a baba na abusa popopopopopo no na mo sa abusa na ku si ho
1: de o mo ho bon ni bi ana ye o ba ku bi e do na jono be fanta de mo a
0: that's
1: o wo bo for
0: be o mo de hada bi o mo de mo ye white o ba anya yi sa a de se black o sun bit me dana for panto bi so bit me dana bi abi anoma bi eh sa de tie the spirit
1: ti o dina o dina oni ya hu sa ne ma wo kan ya na je se ntimi hu ne nka
0: se o de se o ba mi ya mi mi ya ma oni de me fra na se o ba meka ni o pese se e de an me ba o ba fie ku bi mi ya so ba o besira wo e bi ya se se e bi ya o me meten ma ka chiro ah fie ku bi e mi na na wuti se e bi ya na o de o be ka no bi ya
1: wuti
0: o nti beti ma ka chiro so what you say? Hmm. We cannot be actually say. Maybe when na no. We say it say this say or now you say this say. So what you say? Now say mom because maybe no so jan good. But the only good no. And I just buy one of the good thing come on. Na but say hey. Also for catching the say good no aya also baby to no. You ni aya busuye sika. Into what temptia or be canobu. Nas bema na obusia sika na o yiro ho a wo ye no obusia sika o a o we enya djuma nsa nkam sero wo tamtia onana na biku ti fi na kro mi sero nyawa bi se oh say ni say ni say ba ko go no huda o si is of mate e ka ma bo na so we e ka ma bo we ba no be yanza na waje we ba no be yanza na waje o ba mi hwie mu na no ne ko kasa no e wo ba bi ade ne wo no o ka kire mi se men kan kire ne se e ye obusia sika e ye jina ye nti wo nya na ji so be ko fa to attempt to work for physical na obewu so there say
1: only for enche ye mena ne bebe na ni awu kan nyina ye nyankoma de ne niam ahodo a ekoso onipa brabo mo ye ne hunta ye mo ye
0: yes
1: na de awu a woso obi da ye toato aso no e bone anasa ye papa
0: oh ebi a wo kire wade o tiasie no na opu asem ebi a wo kire wade
1: na wo kare msu maka me adro me nka me de enche so me ana wo kare
0: ezi
1: Me na na so me die to aso 38 times.
0: Oh, so nini unim ni din ho ade.
1: Ah, me bomena na din
0: so. Omusie no ho, odo musie no.
1: Omusie no be kwa asanzo.
0: Asanzo. Asanzo.
1: Asanzo. Ezi school na chiwa.
0: Aha. Obe winya sisi ya na me chire wade mu akwa ni junction, T junction anajo.
1: Eh, anajo same say dia dozo.
0: Ezi anajo so na zuzu mi na age mo.
1: Na no ko pa T junction na to wa wiya. Na ko wa na.
0: Eh, anajo no ko. Na ko kasa no bo din sa 7 times.
1: Akwa bi.
0: Ze winya no.
1: Akwa bi okoye na de na. Akwa bi se wa na na. Akwa na duro aye ni nyankuma de bebeti aba na na akwa ra kujina. Chairman. Chairman. O ya dawa chairman. Kwa na mfi no. Wa de tire duro bi okwa se chairman. Ade ni must praise you. Akwa ku to kwa ni mpe o. Na 2 o'clock.
0: Express omo amba
1: I don't know so I guess man kan se obi aho ozo mfia kwa no
0: omu ano
1: ti akwa na we na we ni no se chairman e do not say express you
0: express abu amen fiu talent e ndi ozo obi onu ma obi onu kwa ya de ojo nsia
1: eh
0: pase bia eh bi simi simo obi obi onu ma na oware bema no bema na wu bema na betima tata no be anaju de simbo na no ne ba be da ton sa ni pan se no e o sa anaju ba 12 ko gina junction na mu ewade na mu gunu
1: obet ere bere
0: eso gina junction
1: una kwa yama nana
0: adabi dabi ndi ono a metima chiro no
1: kwaga se usu gun kro fa bare
0: dabi o yese wo wu o
1: ah wo wu okay
0: oso bi wono wo wu a
1: na sasa na da so to
0: na ne sasa no oba sasa no
1: oso na bia no
0: ho oso na bia obutim ne kran ne beda mane yade
1: woni se let be one kan ade wo yaka ne so otim fa bema
0: ani wo nyo bema obi mane yama no we simple kra
1: otim fa bema
0: ai
1: eti de bi obe ema eduba bi kra wo ni kru na so ko se ne mayare yare ko sa na tie ni bi de bi dware nkola ono amu susu so be ma bi aba na kwa mu a untimi ne na
0: ope no
1: oso pepa pa ne broso
0: ne pepe ne be ma ne pe ba na oba so pepe nti se e ba sa no a e se okoji na T junction e ade e wade e ye wo ya
1: na de okwa beka
0: eh na de obeka se bi ya akosi mensa na ogu no to nkwanta ya pai na woni ma de be gu T junction ni so so ti ase but if I'm not to nkwanta ya pai nti wo di gu hon mi ya wo de hwo ahe aba frew
1: aha sa question we adenti na koye nyankoma de wasie ye anasa na dwo anasa nsuo mu a ohwe wachi e de na ohwe abu
0: de ha ye se ohwe wachi e bi ade na koye no bi fa se maya oba ya wu bema wu na na yire tiase no na we de se oba na bema ne po oba na pa na wu a wu ye wie no abu otusu ye ntio be ya jamme ntio be obodi akos
1: ubetwo ni abu hu
0: yes
1: wetu abodam
0: dabi utwo ni na wade na saka bu
1: So I hunu mobo.
0: Eh, hunu mobo ofre wono tie.
1: Na
0: ti udi guo se kima hochi.
1: Okay. Na other ones na ya na ya amosima ya hwiachi no. Enyam na mo shada ka kire se de ya. Wozi ya se akokodo adikoti afinye no na de ba fie. E bia hwiachi wi abusuru.
0: Yesu.
1: Edi ntina mo shada ka se hwiachi.
0: Yesu, Yesu. Obi ti otimi frew.
1: Aha, eno de ba kirim. Ada nyankoma de sina ye ye no. Se kwantana so fade okotunsuo kopai toa, kopai oil. Nese wiya me hwachi no. E de na ohwa wachi abu.
0: E se wodi I don't know when odi otwa de na twatwi ni. O san ko fa pade.
1: Me ka se ko fa ohwe no.
0: Eh se ohwe de na san ko fa.
1: Okay.
0: Ni ko se otwo ni hwachi ade wa yegu no. Twatwo guochi, otwo guodi a. E san hwachi ngon ko fa. Ko bezo be ko ku ro fie na wodem. Ti so san two ni ni sa de no pe. E san pani voisa se
1: otwa bo asu kutani bi.
0: Otwa bo na se kutani mu. Me ba me de ma opa de na nka me onya nka mba no fana ngwa na so me de eso awade won wa hwe bigu
1: e be sagu
0: because ni pano de ma ware no o san pe na de sat ya se nti sa na tie he nti sin sumu nyuma ni de ana jide si umu na wo ye bibia fresh spirit bia papo boniu oba
1: okay papo boniu oba busu afo se obi su na obi akwakoda na mo de munya nguye ba ku ngui na so bia sori ana otiti ni be ma no Obey so ran and such a new team, sir. A muyan hene, and Sabu gum, and Sabu gusso. A fair a tinsu, ne denocrano, assassin, I you be. Mr. Ohia Musupi, her barmester, Unia BCC, I am Bebow. I mean, was I say, Nebesaya de. We see no Ioya, and no honour to two in eye infection. Unia be a Bebwapa, Mumirunamon Bacofonum, Ayano Fresh 0247-776743. And as I'm Bacota Funcia, so a Musum Quantawa, now be see. Now, Oako Jedroni be. Alaska Enterprise, sister Daniel de Chewo. So I hang you, sir. Ubi na sefi hosumanu. Ude sisim. Ebu sufi ni yida ba kwa mawa sisim. Emu sisi ni wajuma ya Alaska stadia. Erenti adi ya curtains blind. Ene material curtains ni na aroma diffuser. Nom ni adi bedspread sizes ni na. Ebi ono mada na sa sa tutu akamu sa power ano. Enye papa. Koto bedspread papa power Alaska star ono mo. Nana sofa cover nom ni adi ya. Ene ma disi sisi demu ni na papa no. Eho ne wo. Owa dum Prudential Plaza. First floor. Any Prudential Plaza division mu first floor ye wo Mrs. Anochi Plaza ni mu e wo soro uniform enti ko ho ena nkan so ye to do any MTTD office ni Eco Bank division mu mo amati ba simu amu kon kan nyina erwade fam ko dum ko dura mu ko to dem ni ma fra Alaska Star Hawate fra no fra 0256 330075 ena 0200281080 aha se nyuna dwo okay oba be kofi oh okay boma de ana de wura pa bo na de nom club no akakaka pa miensa misrew oba du fie na dwonso de kwodwonso dware na koda ade be che no be so refreshed ya kasi bia de a eno ane club maka chero na na ya be se faw haw nyina bra no tutuza on pa kusua won ka bibi nchere su kwabra suru dwja ho bra beda o dwwa ho me asem nyina to twa se ten de aka yenkunim de ni medu kuna behim ade na nkwa santiago na saman kwodwa ntwa na ya be se fam kom mi pese mi konsuom na me haw nyina empurungu se eyi no enhyere ne no frere na ya bi 0243134535 akwasi muntrasi brana standard okay eji abusu afo de tieniye prophet dr joseph mensa ne papa yi no ye bekọ esuo tou awiabo ye nyina ye kọ wo mo makasa fidie su ha nyina ye kọ odifo angola odifo ajenkwa ye nyina ye kọ wasabu goso na ni papa da form ni papa so ya ba akopewa we bi ngubiem na yakwa kwa jeka free scc for ho ne de ko ahyentiade ne 350 kama pa wo kwa no ba emu jo de seto na obi opeso ko bia bia mfre number yi e 0507 1110 21 0507 1110 21 yenyi na yekonkuja ye prophet dr joseph mensa ne papa din de opanye kwesi mensa okọ sisi de asanteman mon kamum ne enkọ dudum pa kwese be me nimunyam na wonu omuwu akwa enye de ne papa wu ne de papa wodi na twe na dikai emon soso ka ma akwa kuduru ye kwa kudi ni nyina ne abone san ne aba afe ssc koyi amame ye ka ye de koyi omo ne gh express na ka bomu omo so mamfo papa ne anwumre yi kwa so okon kan ka be san hu nyina ye ssc omo so ni pa ye emu tena de etina se otu kwa ya furu bie no na omo ntete nipa ena do niamam so guka ni mo ye nyi sika enti se okon kan afro kota kwade afro tamale furo na eno aso be fre 0557 943607 ena 0244 412 016 Kojak simen kasen wenchiro na diso ebe buwao. So tripa ne pa wo na pese wo honto untem. Wo sine tutu wo pese kwa untem. Anase wo hontutu wa eye Kojak Prokud. Ya chwe wo Kojak Prokud enene papano. Sima miye sa pepepe hune muwe sozio. Hune muwe sisi nina aneko. Afe wo sin apuwa nasi yedin komo nti min siribia. Apo wo sin ameka afuwa muwe bemwa sirafi wo sin. Eye Kojak chako tutpizo wase sirafi wo sin. Papapa no no. Ena Kojak regular. Florite tutpizo soso bebo wama sinye dinaye nam. Tri hon bewe. Pedu ya bewe. Abu Bonka sim ena Kojak P Kojak F sensitive toothpaste o se fem wa fa pose uwi afa Kojak P Kojak F mouthwash fa ho dum wa wie wa di bem ene ma nya na wo cash Douglas and kan ena central market so nya na kura ena so be fre 0244 481341 ena 0244 559597 dia ku bitasi nie eja wadwa se be ma bia be fra pass form okọ ne dia sabu na chin prince ha na dia ku bitasi won mojam Edwani siwa obidi wabada hawa befro. Medi obi watutu papa suwadi ya nye mnyonko no. Mempuwase mkura. Ugume manji na nimuase. Wabada hawa. Suwa wani sabe. Edwani siwa zuwa di. Na enmunyamne ni jie mrefye. Mwa mtuwa nsano. Mwa yabo kegu. Ajiso wako todi ya kubite zbesha woma. Anko na mbezuya company limited na debaye. No hangover, no fuse. Na ebuwa mema pa. Kumazi ya insana ndosu punu kutubi. Enwasa obefre 0597. 578 800 and 0244 606 498 Asem na wie no no. Mami K wona oda Mami K pabo no e wo kenten nana kwa mpanyini oton ka ho na de e wo Matthias Junction menko ama konta prekopɛ ne yire enemi nua ba Mami K na wo modɔm ho pa wo nyina fira so no nana kwa mpanyini ne maame ye fena maame ye kua maade ene ebusua kanyina maamu nyina adwo nwumre yi afei opani wusu adade kentin kro no nanso wo ena regi regi of all people divine kitchen kentin kro no yee obai wotwa na kondo so ba kodidi ho wudina duane ba kwa da bia na sanu nim divine kitchen na duane ye dese san susu na kokwa na nsi maame eye obai sisi of all people mambro ni book room oni onua odi ye maamu adwo Eja, ehe fana ofi ba hande.
0: Yo.
1: Ofi. Ta buo mu anase ofi hin.
0: Ofi meduma.
1: Meduma fie.
0: Ah meduma na mo sisi a.
1: Okay.
0: Na ebina na de ya na mo.
1: Ti ho na no na wuti na pusu se na obaba.
0: Okay. Ebina na de ya na mo trebu. Hosusu mi yempa bo ebina da. Na ta meduma se de ye na ukuada. Ne fiada na kosiada. Kosiada esunsum juma. Ano na oba nka wase mu, ure jina ho yina ya so no ba bechi. Onde wa begina ni monu dia obi ameka chiru okumu ni pa ho ba chiru
1: mm
0: onu ni
1: bo
0: ni pa bitu ni tuti prekaso yo police ni ba cheme a chew sai mu se me ma baba baba dan fuche e wo pio afi o ba ya mi ni din ko ma na so be ma bomba mi zawo wa chi obi ame na dwane so bo ya ni kuru mi ni ko ni pa no sunyai o si sunya o se se bruki aso we o ko no tu ampa ko no tu o si so fo se nka mbe chi wo
1: so you catch me on the journey. What number is
0: it? It's number 0543 0543 069 069 335 335 0543 0543 069 069 335 335 0555 0555
1: 67
0: 67
1: 98
2: Engineer gas oven papa engineer facha mpa na bia ke obi anyimre bi manadwo kumasi ape gas oven papa dia ya de to panu pa dia de no aduane ofie restaurant for chop bar for mama ko tubo baby ya de akachiri nyina ya shishishi dia de to panu bag ba ku mienu miensa nyina ke yedu dia ba e wo swam ball akase na nchewa police station chewan ma na abo aso two good
1: okay
2: friends by your key baby obi anyame enti nanim enchiro on tetre washim apionte enra na me ka bibi se me hwe nyema na eguho ni din a ese we die
1: musuni
2: ese ye ifitire dibia yete ye de defedefu obi ana ye de
1: ajuju obi
2: ese obi ye de ajuju obi akoma na se ye de da obi ase ana se ye de kai obi the car will be because appear in him there yet dangerous ones in the infant. Was it
0: birthday,
2: sir? Yeah, mammy, birthday, and I nay, I'm mammy, we let it. Mammy meant to tell me, mammy, near my ope. And your money go be pretty, but I'm close to be a sir. Near money go, no one's answer, be
0: genuine.
2: Any genuine, my so. Also, go home to be cast at Sabri pa,
1: mammy, tell me,
2: bra, brim, pa. What you say, then I can be the dear money beard soon. Buzo dia kaino
1: inu samampa
2: yes inu samampa
1: na je se benu buya na ye si samampo ne wi nwa na samampa di dwan
2: yes samampa zo ne tu no bedi
1: samampa saben dia mena na ne buyo si samampo ni edi nwa na samampo ni samampa di dwan
2: no kre samampa na nanu ka samampa ne tu no bedi ohwe de bia maame na ye maame wo nya kwada ohwe na otunze mfie du otwe
0: bobra
2: insia se se otunze na mede ne ko na nim bia pa na ahwe bia na ne ma no nya me hyira wo omo nya nya ba bia sia na se ni pokoy esa de wo nya ba bia si me nya hyo se sakawa ni benya da ja to sa na ma we ise so wo de koy ye wo de command se wo nya ndey e wo no a hu ni pa na pion se sama kasa no aye ka ye ka no me hu se sama wo
1: sama ho
2: me jiri se sama ho ho na ese nyame ma wo mu entimi na wo ho adi wo na mu ma yemfie ni hu nyame ma yemfie ni hu wo mu se ya gan ni nipa ni jina ho ya na se mesia wo wuye wono na ebe nyame ama e sai ni no ma ko ma ko ma ko no mu wo sai ni ya itimi di hu nti on se na me ka se obi wiye ya dan akusi ama o maami o si dan mu e de air condition boom nya condition ko fridge simaton ya niema de agum aso air condition
1: tv crazy
2: tv sense so light gum shrem enti e ya brabo gana to obi ewu aso obi wu atun ko hwe obi de otun se ase ebinu mabrabo no ene na omusie no nsunsun ye dem e yi kura ko na beso a ohwe ni hwe yi na se na hwe ni emekozo do bi a ba anti bi a na obobra bizo a wa udre yi na se a ohwe yi na tunsun ade die ese not enkuye enti de be mbi minim no no sesaman e wo ho na nya me mai kwai me yemfa ye ni ehunu wo mo nti na nananom kato ho no sesa mam papa ane yetu no bedin obi ma me ewu enso still nei oka ya no oda susu oda so kai o maame ohwe de no maame ye no
0: yeah
2: ah enu tiase a ah maame tiase a maame tiase anka se maame tiase anka se nti de be kan ni se sebe nipa owu a omu ye nti a ye mfa ni die ema sebe obi a wo firi mu ni jai sa atwetwetwe na obi wu a na ye disturb no body na ye jojo body na nka ne se de ya wo kai obi obo ne bra pa ye kwade dara ne akwa kwade dara no park bi
0: nti fie ni ho
2: ifi ho patum ba bi ho nti na nananom che da ye ikofi ba ne ya ba bi patum ho no ho na obi firi mu a ye deda no nti nei ubeko na park bi so ni adeda ni pan ni petitire wa bon bra won fi papa bi timu ni adna koto park bi so
3: ceremonia
2: funra do me ban o ho eno sa no kura kwaku e
1: funra kura ye mfa nyi ni padom
2: eno sa kura kwaku e itimi ye nanke ye ada ye dira to ada kam ni adna ba ta ni park to ya dia bi so ni amamfo nyina ba basi be yini funu pa na nka bo ntim ze akoya mana ka ho ise dudu na nsie ni
3: edede erudie sabiu kwasi obu mpukura na na otu bata ba yedai abetra kru bi mu a abetra kru no ni abusu efie
2: na me ka se ko obusu efie ni
3: aha
2: ntimi
3: sometimes ekoso eno ma bet se de jojo funu no oto wo fufuo ntie ngo fufuo si nanim ye fa de santum o no obunua ntie ngo eno ne de no we ze baso eno ne de nye ene ye nye e nye yo wasi
2: apia ma me fensia
0: yo go ko furo
3: yo apia me dase na so hu wo pani asembe to yim na ye bubu hu se asembe to dwane ye bubu hu se na se ene sey ubi na kutusume bi na yese wonunu o meketa chira na o medwira no ho bibi mu ana okay ye keke bi ana na odi fangola abewe yen e wo fie hanom na opani o yesusumu padi hunufo na o yedwuma no zwa ye da che na woto senina wonhunu no ye da e wo chat nim se enka obi eka de nka serious thing bi na kubi be ya enka se kodi sei so mi na ka bidin hu se ne onya kro bai no pese okire sei pese okire sei but you do for her ohum tubu se de se no bi ko video so go for video di kwa fazo no be yo so but o fazo we nyana se we did no me so mu na kwase su tire mu ese e bi ana onya kro kra pere ma mi asem and where the because we no onya kro kwa ne nim butaye biti oye dey
0: yes sir
3: o de koye ye
0: yeah
3: be se mpenifo kra se se mani adanse obi di twa ye dey e de adanse ye e de na opese wo ye okay ye hwe no wo de koye na pani ehwa eni nyina su obi a se we se be ye fa nyi nkunipa ye fa nyi twa obi se bere ye fa
2: enye
3: empo enko obi antum ye fa nyi mpe ye die
0: enzo suma nkwa
3: enzo suma nkwa do kodo kwe omu ye su wota se ha etimi mi die me mi die we no atuhwe ense bibria about the sense enne se die ye binum no se obi create minimum obi a no isika ni pa na oye chinsu opreta no tonton chinsu opreta hono mo eastern region ho a drama machine ni adiade usika pa kwa usika funu msi su ni bi na na yiri wu wo eye kwa unu besiye no kono ngo emisiye na usiden eno denka dadie bagre puf etu ya mwushie eti ujine chida se picture siya Obana has it not upon Gosu Beach. I say, Obana is to play Muhammad big, but and the Sika was pretty Sika goo a year and nano. Esro. Now, William, can you imagine say? Oh, for Columbia ba. So we have found young company. How are you? Come to the number for your bad.
0: You come here.
3: A very tap crown. Na. Obo kokwara na picture se no kraa no abobbo ne ade ade bi na ne nyinaa no ne ho faso ne sei ebi na opani ebi no no ode chira odwa chira na yire ne ke bibia ne dai enta chiri ebi bia ye hu ise ebi na ha na yeka yeka ino ana opani de oyepade hunfuo ana watimi ajibere abachire nsimu ami akomato yeyam awonse bi hu awo wiase misem so menua ma wie ma chamka
2: me da se isra 104.5 fm suni ebusuafo akasima no du na ebre na so edon na bo me de sima numpe ya jafrefo
4: 0302 08 31 82 obi ya mi ni munu e o mindful e won mi yan ko rese ye hwanya so what is here
2: eh na wo studio ana
4: ah
2: wa ngaza wo studio man kan so
4: mimi na mi kam nya ya na kam egbonyum na nso so amfa
2: okay
4: e tin wi ase na ye won so obi wu e fi adam ni e ba ti ni pa kura wa wu o kanetete ni ya tudin a ni ya didin so so nti ye body pe ni enwo se ni pa wa wu fi fi ewi so ahun but enade ye tudin ni ato na basa enen nei ye bo obi din kura ye ni ba bi kura wo firi nti ipane na kan ye sesan kofa ye nti nti abushia abushia no ye sre ye omunye omunshi esise ye ye na emu o man no me da se
2: yo me da se agofia o
5: mukumba
2: agra
5: what so with the past me too
2: ai wo da pack ne so eh okay
5: ko ya bem ko ni da mai
2: eh wo wo ati wa awo enye ne aji da bi na meka o o o
5: enye ne de na no tan ti wa oh and a brother matter da pa mi ti ya matter pa pa we eh me do ni ka sen asu nso ma pom kono omurunkun bey ma ko bi pe
2: ah
5: na pata se
2: wo so akobi pe
5: oh why not se bi se ma pa fi wo ho ara se e kam nyam te kwa papa na ko bom pe ko kan san aka
2: okay
5: nso mo ne bi ewu oh ba na se bi ko ti edudu bi se se wa ti ti wa ti
2: cho ah
5: oh yeah unya ko kuna to be wa du so ti sa de kwa kwa ye wa na ko team resource
2: ah
5: yeah nya na meka da tuna cho nuke pa na pa ne kam
2: wow
5: na kugura to ti komara to one show ti se de all kind of repair oh da o ko nya obanya good resource of film but enough from so bia ni mu obibi pa out man I say bia e ni wa chat edin edin ba mi obi ase mi se de strade ntinu ni ko ne nya me din sa but bibi wo honum de
2: me da se ti munkumba yo me da se mami fa akobi nka na mi musa aja semansa na wasori agofia o
6: agofia
2: amariyam
6: santi akemba sugwa
2: to kosia da we na otwe ebishia
6: ah kosia da we na ke obi ambra di na ya nko yanim
2: tama
6: o se aha na ye hu sa se ye hu hu se se le mi da ye ka pinu we se ye no fi ho abrewa we se ye no fi ho o se sabe sabe obia o wuto fo wo na yede no ko kire ya ne ya ne se na da se nti se o sama so ho pa o da ho na o be duru ndere bi no bo hu sai sama ho
2: cha
6: o ya sama ho pa
2: okay
6: ti mi kya ko ti bo afene kwa kwa na ase
2: yo
6: na o goro mi kya o mi na
2: obia je
6: se bo fo mi na
2: o ti wa fo do ase eye afere fo na be gusu pa na ebre na ebe eh mi bisa se se obi abonitiri mu po se me pese me kogi bibi efi mi nana enna so me ma me naso me ofa naso na o ka kire obi a wonye ne busueni se na damfo ana ne mpra se ye nkuja me na me kwa kwa de ose ya ebe yi ana sa sei
3: adibu won ma ne kwa se di ni pedi echi nipa na
2: ani ade na adi o
3: nipa na ne ko ni trima juno
2: ana ho me kuta no
3: ana sunsu me kuta no obetumi kra kanta o disa o ko busa bibia firi wumi e o
2: papa busu ni bi ho a en na yeso a
3: bu bi ni wechi ana bi yeso bi o bebi a o do na na bebi a o ji ni di bi a
2: sa o baya me penasem na asie mu area ho me besem baya de o me nya no me ha no mahu ma tuka ba na ma bakre we de besem ka me ko asie ntia ko jame enye yi
3: o ena me chese ji se uni pa no uni na na se uni mi tri masem so dia se ubu akura
2: so dia din se obi hu
3: ah ubu akura ne ko se kura no kura no okute ni boni
2: dia ti am bi sa sa no
3: bo bi kura bi sia
2: ah dia ti am bi sa ye ne papa bi tena kura se sa o sunda ye na se lotto number opa akutwa wa dia se kitu bi di ubu na mane ya uni
3: okute mu hu
2: hu hu ne ye
3: no hu ne ye okute na umu hu
2: e hu hu mu se
3: okute mu hu
2: okay
3: yo ana ubu akura so sunda na o ka enye juma but we share the dream no ko ya
2: okay
3: okay the my number is 0543 069 069 335 055 055 67 67 98 98 730 730 if you are a moment, a chinametra and a pan on no tree, my pond on nine, or the Missou Bidra and Kamasem. Ungunguana by Kamasamachero. Cosia said, Yet, would all by the years of Ruby. Who get on my other band, I mean, a mefer and Macabi and Machero, much of a white. Rather, she will be any man,
2: or shall
3: be a suit, Tiami, and Amen.
2: Amen. Yes. Frankie, Yanya Juma, na a quadra friends or Henny, a birthday, who we are Penadimaco, a platform, the so. Na ababa wa won so obabedi ni birthday ne ho fe pa obabedi ni birthday na fe dia to aso ti mo mun twa mo anse na okay yan kwa na okay abujan fo enje be soro so na yan fa birthday sonko Emma Vera Nketia Bene Benes Cosmetology School on ACU aye Benes Beauty Parlor nya wo wura wa wodam wa no ntie ma happy birthday in advance twede ampo nyankopon titikwa fra mo nyame aye bia fono a wodo abedu mpempensue no wo ma won hira mpete se bosuo wo ma won sam sika ensa da wo ma foforo ene ni di una ase na won hira enso afoforo so me ma happy birthday Eradin Shop, many entire team from multimedia and share, and I hear we show Erade on Tom Quanem, no York, see on your time. Happy birthday, Bene. All right, we so a year, Ohene Kojo, when you're in Fiamian, pepper, Ohene Kojo, maybe I will be a Oma, me, and no papa, and we'll be swinging almost all my happy birthday. Erade, I will share the only hoodie and we shall. Nabra be penim pa mfaso pi ebeba oso ohene kwajo anyamfie miensa ye ma happy birthday o ma me no papa so mo do papa enti ene ekri erade ma nyi du tan ofi ho o ma nya busuani da so ne busuani bo afo happy birthday to you ohene kwajo all right
3: you said the okay said yeah, miss me ba a din birthday, be baba cool din birthday. Nana ya asantewa ohene wa ohene asante. One that's of a fair feno. Aha, a ye that's a bread chief, Kofi Asante, a ye mia miura, a ye cabana bo, nebra penny, ya bo de bra awo, a ye yuki, a bruchi memu, and na a ye neba, one dofo, a yo mata, womo eba, a ye nana ya asantewa ohene wa. Ohene asante edin birthday eni nti wose yemfa kase fidi so enkanche de ba ne se omra na omra meye penipa na we can see there
7: was it Usisha, the Banapa, I won the Pharaoh's Pab Honomo, ya twins of reference, sir. Yen so, ye quacku ye, I dance a four, I wore a ye, ye bay a birthday, I say. And tea, Nanaya, Asantua, or Henoa, or Hene Asante, a head as a bear, or Henukufia Santeba, your mom, happy, happy birthday. You, maybe ye, and no sano, na mame, and mo prisham, and cockon wo, ye papa bako. Baba konso eye dey eda form pa e uru amankala mankala ena eda so no e oba eye kono na ukase mankala edin a obi ebo ne se na me draw wono no oye photographer kese kane o mna did diagonal style je photo iba eba so secondary school be mu ne papa yenim no program ahodwo ba ase ne yenim eye opani eye Samuel Obin mankala ene Esuwa be suma santi mai asante atem kwa nungo mai ewo ni foto che munu ejume munu wadini ina bewe ye ya wadonswa fare bag wanyini bebi ko nane na ochi dedi yinu baso ye 10 September ye 10 September ye ewo nebusu yinfia ebeng ye kwa nungo ye habitat station ebeng habitat station ho ewo kwa nungo nebusu yinfia yinu ebeng habitat station ho ewo kwa nungo anopo nwensia ekuti ye enyumre nwensia ena urua mankala ye di na ochi dano mabe mfa konye weso ema ye ebusia ene ema ya kwa nana kwame ene miyanka sa miyanko Bobby ni mumu nina ya kwa edu hono mwa 10th no ye ya wada no ya bebe kwa umu na omedi mankala na ochi dano fefefe minu ya misi ya achi ya unu ya tifu nina unu nye minye juma
8: alright akokra aja kwa ze
9: ofa
8: boko di
9: ofa boko
8: ok
9: na mi birthday we efro dinu eye Mariam yes
8: Dini but I'm Mariam no the better swap
9: mouth yes yes I'm Mariam the man is here yeah the free world pass here
8: okay
9: yes and Dini and Mariam and you are with that you ukunu with the papa baby salam say and akwaye wawodei yinye ni shira so na yinye show happy happy birthday oba di nshira o oma kwa tinti Dini and Dini na ayo dianti Mariam happy happy birthday to you and now friends so Millicent, yes, with my friend Cherish, Miami Millicent, yes, or a nest new on Cairo Government Hospital, and I would Millicent, I'm over, and now we are with the Mijina FD, so I will show happy, happy birthday. Nako Punchrao, and Costroni, and Nimdiad Becosso, I see with Juma, no Yabasu, but dear dear, Nako Punchina, and no more. T. Millicent, Cherish. Yes, Onyasim Kotwa, Obren Huasin, who was for a pair of months or so. Oh, my dear, shall Wapa, happy, happy birthday to you.
8: Hmm. Okay, I was your first happy there.
9: I saw the baby. I can.
8: I'd be prophet to cry room in Timmy. Prophet to Ramway in Timmy, yes, Tom will be out.
9: I remember Sakuko and Nicholo.
8: Ah, ready. Hmm. Mamma, many. Hmm. I was your first prophet in every room, not when your room say, dear Natchez. Your baby D and Como. Prof Bacho, Tahasi Mamina, almost already, and Kunyana Yodia. Yanko. Bacho, why are you ready? Okay.
10: Oh, yeah! Come on!
11: Isra 104.5.
8: Okay, Prof, we be a Boko here.
12: Yes, Boko.
8: And I trade them for Yanko Pansi.
12: Yanko put 2 minutes and was the age.
8: Come on.
12: He said, Uma.
8: Any BBD no more, that's what you are how mu.
12: Sir,
8: sanity. Isn't my new crackers? What if I quan? What were the issue? And this is what if I quan to him? What if I quan to him? What if I quan? Just what you promise and film? What if I quan? How corn would only say how on?
12: It
8: was so. With a Bible, no, I can was sorry. Now sooner.
12: I said, Mida Ezra.
8: Yes. And the Tronaka and Anam Swaka. But that's what we're ready. Obra would defobia P. Ewo Fadi School Junction. Okay.
12: Academy.
8: Osimenko.
12: Ehu, we say no. Papa be frame. Or Tema side.
8: Okay.
12: Also, we try, we share the plane tickets. Ako Nigeria. Wako South Africa. But in African countries, you need be brave.
8: Or people be young.
12: Or qua. Just a baby or calling them. And Tiaba. Now I said that monitor me program on Shira, YouTube, and I said there be this prophet. I want to come and meet him. yano adie benye ni agana fo ya ni mpeo
8: yemu nyezi mpeo yemu
12: honoma ni asem, that's the correct way. Yemu this adie ni free yensa ansa ni astatie di adanse jensu obi ewu ani edi ni wadanse pa nipa bi ewu a yenteni nipa no wadanse boni nemu wewu ni ebeba beji ni nipa we ya no ye se die no si tie wo anamu bi tu e tu ne ne entu ni china tina mba betre yesu a na metru challenge am o se ewi ase we e wo bi na ewi bi
8: sa
12: e na ho kwa bibi na control se ewi ase we

0: Ya jao.
1: Wodo nsabe gusu sey na hade oba ujina madaka mfa gu wonim sey.
0: Yo.
1: Aha. Okay.
2: Bibia boko de.
0: Pacho bibia boko.
1: Na hefa na ofri bae.
0: Papa mi fri adritia.
1: Oh, ngazi adritia.
0: Pacho.
1: Mini papa. Ni hwa kusi himan.
0: Ne oni mo.
1: Fam ko ho no ha kwachiri.
0: Oni mo ko pe mo fe na no ho.
1: Ai.
0: Ne wa kwa chiri kakra.
1: Se mo kwane so ye.
0: No kwase. Se ai kumase e kura se en ho no.
1: E ba ho so de wo.
0: Ah ho e kama pa. E kama.
1: Na wadawroma edie na edua kupimwa sase kesi yesu ube bodini so wachile ukuru mwa uche chile kwa yesu kuru
0: hili mi edie ni mwa yani Yakubu no.
1: Yakubu?
0: Yeah.
1: Oh, okay. Yakubu kesi ye edie na duko pimwa sase kesi yesu
0: papa diye di mkupie hoye ya diye defu ya
1: na yare
0: na mi yare papa
1: hey
0: mi yare
1: na papa na otene nkawa ye
0: papa ni metene nkawa inshira FM haya Isra FM ya fidi bia mifendi ya guma niti kula na miyare.
1: Okay. Okay.
0: Timiti sa the whole week. Ahuma te kula na maniwe te ya.
1: Auti.
0: Retour. Yafri se mribi ya huchire ya pa miya ba homo buwa iye.
1: Okay.
0: Yanku po unishira nishira fai.
1: Nishira FM.
0: Nishira FM 4.
1: Yo. Na hudi ya na ya diene?
0: Papa mi diene na ya imiti. Eni miyemu. Eni na hame. Watu ndura na msa. Oha unu mfri oda. Udifo sumiti eni wetu. Ba wo se se wo yare na wonuma duro na se nkwa na se wo hu se tumi bi yeden
1: ekuram
0: ekuram adeno zo makoto we ndro nkwa de mpese me body matoto be bre ya bibi duro bia matobi so na adeno da so ha me me zo me yekwe ni edu sisin a papa e wo se me yire me ho bi ye adwuma na minyeska yade nkwa na ha me
1: edu nso so kwa emfa nche wo
0: papa nye izo ankasi to fade kwa bia nwa wo eso sebe ya meko e ya se ana da kubi me se me konti tama me ya ho bo wie na se ade ya akosa me kodue na breko me ko ma ho di for kra bibi si menda bibi si men ko na mse wo ha to ide se mani abra o se me yeden me ko ade chi ana ma ba ade chi ana me sa bae me bae na odi for kra ni ho ne kra ni bi na na ye asori ti o mu sha asori na se na ana na me adu me nya ho sabi wo mse na me tafriye ti ebo be no mi ni mo no di for se yeden e bae so di for by bompesa di mi say asa di bibi appear from me video no papa e ya sori ko si na ja media me coffee ti mi ko na me think say me yem yem yeye na me pay quantity ba bi na ja me ko to ho di appear from me yem ba ya de ketwa e fro e be pim sabri e ya ko be wan ya me yare bi e do season na me ti yem ajuma kama season na so ni wo mu no ti obi onu a wadi ni ho ti ne nyo no wan papa azafo do so as for those pa inti ama ni pa no obre no se kutu ska gnu ha no inti ama tam ye otwa no odi no ho akini
1: ba mi ba o make point bi o ha se obi bre no se kutu ska na gnu
0: ha no pa
1: inti na otana ne ha mu awu
0: mo
1: otana ne ha mu akachi wa brabom
0: mo kwase
1: otana ne ha mu na ne yire na jan
0: sare ti
1: otana ne ha mu na ne kunawu
0: mo
1: kwase nipa bia ama adwuma no amanfo mu
0: amanfo mu amanfo mu ba ne so bi be di nyame di pa me kanfu odi fu pania ma no me metena ntwantro nje hwe yare na wo
1: mi bi na fra o se bra ana wa na okoy
0: ai asore no se menya number no wo enhyre fe
1: me pese me gbisa se obi na share wo se kwa na se wa na okoy
0: bi da bi me na me koy makoba bi
1: be bi enti
0: enem gidi enti makoba bi be bi na one of the gbi dance e pa na no yare na hunhun yare
1: okay
0: so dia nothing kan nyina wo dia ko ana obi dia dance e enti e hye me gidi mu ma ana me so me tu ana mo yare na wo me so aka me metena kenya dia ma be yare wo so na wo se be dia dance wo pese wu ana so pese wo ye den akọ enti na metia media dance e no enti especially omo mu ye afu pa na o hawe ta hawo mu
1: edu season no
0: edu season no a
1: risika na kun yade
0: mo ana na adwin nyina ye se bia adwuma na wo ye enti na wo ye den wo yare adwuma din de e wo ho ba nya no enti bibi ene how intina wa mani ene enko no sa obenye gidi ne watu na mo pa na wa ba fa de school junction obun se nyankopo aba sa so de mo de na nso se enso o de intini pa bia wa chinchini a wa bre te se me de no na na mani e da so tene so no opa won tu gidi na mo no hwa de
1: kama
0: onu abe hu de wo
1: wo de na tena so fie se
0: me de no every year neba every year bia neba every year bia na ba yeso ye ni pa
1: ya so wani ma wo so se enye kwa
0: papa media no media.